Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

pe yo gbi banki abi to si kan to ba pe to bi yo gbi banki yo ma ba ti e lo ba gbara ba de enikan soso l'Olorun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sa gbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan ba wa e lo mu kan ba o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so won wa mo be ni mani ki ani nbere sugbon ta gbara ba de nta bere won o se kini wo fun wa ohun ta watch won o wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa eyo pe ni korita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin lo tun ko e ti ju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olodun ti sadua fun wa bet oro ase to kan mi a gbodo bi ri agbara ki to bere oro ase yen.